0: la Roho Mtakatifu, na kule wamisionari wa Afrika, na sasa sasa hapo pamenipiga chenga.
1: Haya bwana.
0: Ah, hapo sawa sawa, naendelea na saa.